nɔmɔ bo sudza yi bo dzo kpe do. Asutɔ si fofoa eku. Ene de asutɔ si fofo kumɔ yɔ ye wa nutɔ boblo nu le bisese le eno blogbɔn ye. Lɔ oxe nu ye dzɔ de yɔ xe nu asutse de yɔ ye do walɔ de bono blo bɔ. Eyi me de kudzo asi tɔn do mɔ do xeɔ nuɔ yesu de ti bɔ yinɔ fɔ bɔ asu kusiɔ me bina dzidza yin bɔ asu kusiɔ na sɔ asu me yi asu tɔn kuyeɔ yesu de ti bɔ yinɔ fɔ do hɛn itɔnu bɔ asu kusiɔ na sɔ asu eyi fidelɛɔ asukusiɔ ko yi mɛ ko bɔ ko itɔn ko zɛw diɲɔ eyina tɛ dɔ ni asɔ asuɔ yi mɛ de lɛ ti yinɔ dɔ eyo emi sɔ vie mi tɔn bɔ vie mi tɔn na yi asu ni eyi asu yi na yi xɔ nu mɛ dada yi wo ya mɛ lɔ asu si yi kɔ na do ta ni asu si aza na do ta ni hun hɛnɔnuɔ eye asu mi tɔn si o fofoɔ kumɔ yɔ. Ewa nu ton le bisese gudu yo. Ewa do yesu mo koton e yinon fobo. Asuku si non ze asu yo. Yesu ene onde ena yin o fifoto de ji. Bo azan kwe. Bo da azaro tananon. Kwe okbe ton le bisese wa jinjan yin do. Nu iwa okon. O asu ton si non vile o khoyogbe si vi dede nu mo koton kan le ye bisese wa tinjan yin ba suku si o e blo nu na blo e bedo ya asuku si sunu le ne o remi ton si vile die do fi asu to die ku mi ka si ku jo e do lobonu ano asuku si sin gbeme do fiya mi ka si ku jowe dobonu ando emina go si fi lobo ida su devoa ene pon yeme e do file eme bo ze asu e jowe dale rumodo eme do so asu dale doji eni so asu bo mi bido ai jion fine ba suku si o to ko do eno pon ji e pon ji eno pon to bo no pon sun gre gbe nu ira si ba o sun gre gbe nu le do fine hun asuku si o pon ye me kakakakakakaka yo asu yen ton e zi asu yen ton we eze doji asu nye ton na yin asunu emi. Yege, nya senami che o dieja si we da gbe ya. Ma o gbe a che lo do da le bisese si nukume. Do me ho le bisese si nukume on. E, e donu, e asuku si o so asu che le. Bodo wiwe na yin. Asunu miye yo. Do men bisi nou koume yo. Ma ou gbe ache. Asu che yo e chite. Chara. Bodo gbe de kon. E me kon si do. Asu di na yini we yo. Asu che yo gbe. Do dale. Me e chinchan yin le yo. E gbe do e bisi nou koume do je. E me kon cha. Asu di yini yin pe yo. Bo nou yin. Tro na yin sinki di si nou do finen kre kre kre kre kre kre bo. O ye wa men ho yi da yon jon yon ye wa do fifa do ho men we bo. E do yi di si yon do ya minyon bo. E wa do jire e yon. O asu kusi asu e aze yon. E di e gbe do e mi kon si do wina da we yi. Ye men sonon kwe gbe ton re di e kakpo do fik boy. E yon bo jo men e do. Bo ze me de vo. E, ye do mo nwa suku si yo. A suku si yo lo chite chada.
bodo eyin mi lo mana ze me ne do e ide ya yo me ne onu mi mana da eye ahun ye lo ni bo jo mi do mi lo kun soro me ni ba bona da se eye wo nu mi mana da eye ahun ye bo jo mi do bonu mi lo na yi ba su mi ton do o fi de fu ah ah eyo nka hoje bi yo asuku siyara je me jure emile yo ene no mi mana da me ene ya hon e jo emindo bono mina yi da su emintan devu me kule kasi hulon bono o kuyakbe si visi ku mombo e jo asu asitan do benele yi je o kwewe zun devu kanji ya yo ye jo kule yo do se mombo e chite e e chite yo edo e khasa glab e jinjan yin plagada o eno le jinjan klobo to itan si mi no se mo hun hun me khole o ye le vo ay mo asu che o do nuklo bo asu e jinjan yin lobo do honi e o o vi e o o asu ku si o yesu re onu ton po hun e eyinɔ ana sɔɛ dodo asi na dimbɔ eyo ohuye na blo nu bini ohuye na wa nu biro pɛzantɔmɛɔ eyin kpɔn mɔ a yɛsu huye gbetɔn ɛ asusi o o aza na do ta nu yi kpɔn jɛnzɔn kpɔn eyinɔ dzile ayimlɔmlɔ dandandan eyo o aɖo nuɖuɖu kɔɛ na vitɔn lɛ dandandan eyo o detɔn dandandan eyinɔ ena yin ana yin asu ni dimbɔ o gbɛ ezan ton le pi sese na je koji nu itinwe yo eyin pon mo a aza eyan su ton yo ina do ta ni ponbo onukun to ina do ji ton ponwe o no ti ne aka fonpon o ne aka de pon afon kan ja vile ka lo ho le jin kone kun ye do mo nu asuje bo e do mo ni yo me ho le le amo yin de suno yonu o ye le amo mi bule do je yin ni savonu asuje o kai mi kun de ye do ho ogbon yo yen mo lo je eyin mo jenwe ponbo e mara yin asu asi kangangan bo nanu asuje sin ko a be na yin do asu sin ko nanu asu ku si sin ta pon we yo yin le su o ngbo le vo je tintintan gbogbo le vo je vo sanu asuje o ji budo eni gbogbo se ho itan bonu de idogbon do yonu won kun ja su ton yin gbe asi ton yin gbe kangangan bo ewo ewe nanu blo nu bini a yo eyin mo je idogbon bo eyan ro ton bo eyan no yi pon ndudu de abi nde klin klin won yan go alo ni pon jen we o eni bo yi pelu gbe do eni kaka yo yonu won sun won gbo yi pe eyi pe yo nule bi sisi wa je yi ji lisin bo mi do fine bodo fine bo asu che yo dire dogbon yi inu ipon asu ko si yo kleun bono wa de kon yin lo mo ton kleun bono wa de dion nwe wa so tin bo ndo ko o si wa we tin ye yo asu che yo eyo le idogbon yo esole adu moyin we dino asuche gan amen asuche egbe bo gbe bido mebinu kumendo ji mikunro asuku si bawe oyo bo esavo ni tinbo do nu bini tinbo eyipe tin yo e bole aje don iji do poropo din yo azanviro le me dion don iyo le a vivi nunu asuche o kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
su ji ogbe yo le ayin ele ayin wana tin ka ka ka ka ka ka ka ka bo yin on no le vo abe podin e ya zo me din on o re ando nukun du ebe na wa hupu won e ando jire e o de emi gbon o khu egbe tan mi gbon khu egbe tan ya de nu ti ko nu emi de emi na gbo dodon mo emi ka dodo asin bonu ka do le ti din a che ne ka gbon die bonu wa khu zu bi bon so no masu che do nuku wa e so no wa khu egbe ya bo asuku si de ye me igbe bo me bi sa voni tin yo ele a vivi ni din
kaka bo nsono mo suche do nuku debu debu debu debu debu debu debu wa bo le ayoro me ko le so chinchan yi lo bo le vodo khona bo yi le vo sa.

0: Alo, do numéro kan wè?
1: Alo, na akwana mi ro, Zakaria Igboro.
0: Mi dokpe nou ma wè pwè
1: Dogbe, ruwa na ro, sirere, koto, gabo jingan
0: do. Eyon, mè la kou a fose kamoun liye.
1: A fose gabo nou, alison zogo.
0: Eyon.
1: Koto, Zakaria.
0: Oh, kou wè nkounou.
1: Ho, ame, ho, mwen ton la, zon, ho, heti, heti, an.
0: Ah.
1: Ho, zogo, ho, re nou men, si, ho, lo. Bon. Kote la kou en lodi.
0: Kanji.
1: Kone, adasuro kwenye nou mba suwe, wajok bedo jawe. Ado yon tenpon mwona zi men loko.
0: Aha.
1: Aha, mwen te do nou, ando nou vitu ele kon ou fren.
0: E, ne.
1: Aha, kom de. E a bay pli din, bay do ni chwazi men eton loko. Bay de go din, kaka yon de a kouze wa disin, asuwe wo a yi.
0: E, we a yi men.
1: Kosu lo sok be fren, a loko lo kwenye bodo ni, mwen yon lo do ni, E man a yik bene mi alo, e men a ton moun a di ni yo mi ton do kono.
0: E ne, si yon nou, a sou kou siye do, ni yo mi man a da ye a ron, mi man a so ye a ron, me kon so do son de nan, so e do fine yo.
1: Ba, nou e do e do, ni mo kon me do fene, bo e gwe bi yo mi yo, me de mi si yi kwen mi yo,
0: me la ti mi a yi. Pe, me yi jure ye ne.
1: Ni mo e, nan ka, ba si e, me an kon la so a nan kon jibo, nan kon e kaka wa kon do, e da ro be yi nan kon la.
0: Kanji.
1: O, yon la, tena tena nan yon nou men kon la. Ni mo an ne ro fene la. E man yi sou lò sin wade. A lò de jin sou lò kono de rou da yi. E kono de nan, kon me choge sin nou de da yi. De ka wa mò mè di, wak bo gan kwete. Bo e mò da a be, nou so ti ro fil vò ou gan nou da yi.
0: Pe.
1: A e wak se
0: zi. Nou kon kon kon, e wale a zè. Nou kon kon kon.
1: A mò yi. Sanko. Yo, pou mè de da yi wò, e wak bako ne, de bako ne yi wò. E mbya to kon me di kete.
0: Kadi.
1: A mò yi. Kaka mwen waro mwen yi di. O, nge yon mwen lopre di. E man yon, asupu si lò ti koti we, lò jore, mwen mwen lò, yon dedo toko mwen koko mwen yon yon devon. E man, mwen di lè ti mwen komportman yon lè mwen wane. Mwen yon fle we, ena wane, nge yon mwen lò yon bayi. O, mwen lò son do wina, yon pli asupu si yon vi lè. Bo, mwen an do gwena yon da, fufu yon ton lò lò. De yon a gokon lò, e bi yon mwen lò nan men ton mwen yon kalo kan koto kon lè kon. Ni e tron fren, e nan mwen, e nou gan e ton lò. Bo la ze kon lò sou jina, ni alode e nan do dou. Ni do, ye lè sou, nou yon ton ye, jino nan yon, ou e sou de nan do dou, men lò go. Do aso da ho e ze do kore fren.
0: Ganji.
1: Ehe, me e kou de jo vido, e ma gan a do fona fi lò lè. Ehe, donko, ye lè e do nan do wou zi de go ta. Ni e nan, ou fana ya tebe, fana ya tebe, e nan yon fide, nou zi yon, be nan mwen ten do kou kabyo keka, bo e nan mwen fren kwa. Ama e. Ni yon lò ti nou jiro flen bò, ni a wè di, yon a yon dò mò lò, mè di sò yon lò, wè vè nan wè bò, edo tèm wò kà bò, son lò dò, edo di dè son lò dò. Dò yon dò kò yon nou kò, yon dò a gò dò. Ama e, dò fami mè sin kò wè.
0: Fami mè sin kò wè mè.
1: Ahè, edo nan tèp mò, bà sò wò sin nò vile, e nan fli yon lè wè, bò ni dò wò lò yon.
0: Ah, kan, e wè dò, mè la kò a fòse kamo mi tòk bè nou, ye mè e dò sòk bò lè yò mi tòk bè nou, ye bisè si, mi nan tòk bè nou mè la kò papa a ki da zan sè dò fire, dò nou mè dò kan nou yè.
1: O nou e Zakari.
0: Nè mi ka fòng bon.
1: Yo kan di mè.
0: Aha.
1: An rè fò yon.
0: Ah, mè la kò an rè fò yon, de a wakpo dò singi dik pòk mò yò, nga wuli pè yò.
1: De yè zon.
0: A wakpo, a wakpo dò ak bonpo.
1: A gbom kite velo a.
0: He he he.
1: Yon nou an tou e fi jere a.
0: E ganji?
1: E le be yon.
0: E.

0: yon mbe pe ke man kadi ke pou pwede.
1: Bo.
0: Bo, e la yi beya sote wala, ni son asi ou, ni son yonou.
1: E yo, ma yi okenu si kouwea.
0: E nou te, e ni ma ati di.
1: E. E
0: nou te, e nou te, e nou te. Bo, e yi bebo, asi ou la son, a yi a zye nyon me kouton.
1: E, on jomo si?
0: Ou asu, ou asu, ya di yida ou mene di.
1: Ah, yon nou de sudo na akbe. Dayi, dayi.
0: Ina pa bi ma e ma te duamo. E ma se.
1: Ah.
0: Ai go ba la ga du ba te ada te du. Fuji ano buranu. Eh fuji ano buranu. E gbe bi re ho. Ni gbe ni o gbe asubo yi.
1: Eh.
0: Asu ya ku. E ra an gba asu mele. Ni ma gba asu mele. To mo gba asu to fi re bo. E amo ai gbe. Ba asu ni ko a. Eh so lo ko asu lo ko ga le din dayi. Eba yaka ta se ali o. O se ho ho to wa so mo. Aya ba gbo ni ba gbo lo yi ma do da ko ni. Ba ta mo e ti gba. E ti gba. Da ni so ni na na so me ku ku sa si ati bo. Me ku sa si lo ni ni yere do to fo. Ni yere la yo ho ke so lo ba so lo gbagbe. Tu no ay experience dey so yon dey do. Wo ma do re. Eh, dey ka dey sha e dey yon me dey dey sha asuku ze do. E mo dey ti bo ni. Dey dey, ama se ti bo yon bo yon yon dermatology.
1: Mhm.
0: E dey bo nu enu e. E ma lo nu yin. Da mo ku da so za re, mi bo so za to mo la do ton.
1: Eh yo. E na chelu me la ko Henri a foyon e izande. O mina dokpon do jire e me bi chinchan yin bo asuku si o jura so asuwe o. E zi yon we zi huwa wa tinsin asuwe o. Asu ton de su pe. Uwe. Chubo me huwa renu ye me e chinchan yin le yo. E wakpon nou yin do ji eni yikbi. Bokale akplon wa si ton de su doje vrafo nou eye di resi nan edi yo. E yin, e kun yin asi dagwe ye jatin kan kan kan kan kan o. Lo, asuku si e kwe yo, asu si yin ye do nan do taton pon wezin. E wezon bo, e wado mon blu e do, yesu renon ton e. Honi ma di resi doji. Asu emi ton tiyon, e inye kpla, asu kousi do, akpa o, e na do fe, nou emi bon, emi biwe si yo. Mwe wa ekplo nou, e ne yon, asu ton yon, asu ton wa yikpe. Tiyon, nou ekbe e kade tiyon yo, nou anen ka le a do chiche ene. Asu ton tiyon, asu kousi yo le a vivini yiku, nou bi, e le a vivini yiku wengi. Be e sonon yi lobo nou akwekbe ya. Do nou me do kan we. Mwro, Mende sok pou fini a 01-21-31-45-32 abi 01-21-60-41-22 alokan e pou asimiton.

0: Alo, doğunu mu Erol Kanoğlu'yu? Ah, merhaba, do Graleco. Yon wè ze kò wè, do de asu ton wè ze asu kò si tinye yo, e so do kwe be wè wè ya.
1: Wè ze kò wè?
0: E ne, e so do kwe be wè wè ya. Din kakaka tinye yo, e wè jè toko men yi jik wè di si ek pota miyon kò fi bi tinye yo, e wè ben de tin bo a chik kò jinu yon nou, o men kò wè do kwe be. Ewo, yon wè si an sou kou yo, eye man do kode do ene, eye do fne ton, de man eton de mene. Eye kou sou a sou.
1: Man, de e yon wè sou a ton kou yo, zwa yon wè mè di ne.
0: A, eyo, wè ne yon jen wè, mi de man do moun jen wè ton do fia.
1: De e yon wè ton, a sou ton do kou. Mè yon wè, e yon wè ton de mè, zwa jè kou mè ne zin bo zon, kou wè sou dan a kou ne.
0: Ah. Ene ti yon mwoloje me kou ye gwe ton le nan li tam do ene yon.
1: De e kati mwa nan hen lole di do.
0: E yo de ye e wati ye yo yon nou kou do kou de nou me de kwe a e to de kon kwe yon.
1: Ba de e wala kou te wadu an yon lo e man non e wadu an yon la di
0: yoko.
1: E yo. E
0: yo kou e donye. E mwen lon kon, kwe yon gwe da yon lo, a wiwa an so yon ble ble ak pon we. To kou men yon wafifi yon kan, kwe gwe.
1: E bo de, manon wati wati yon gwe man.
0: E kanji, kwe gwe wati kwe gwe si.
1: De yon wale yon dwa yon
0: lo. We yon lo.
1: Mama an go kom, we
0: dwa. Fye e kwe yon, e budo men chen yon, fye go si yon budo men an.
1: Yon lo, ni, da e jibu yon lo, vye ne abi.
0: Kanji wou jibu yon ne ni.
1: Ni yo fami ni tan lepe gwe do, ni a pon fye tan. Ni a pon fye tan. E yi bo yi nou kabo kwa kwa kande yi kwa di. Ni a ma, sa kwa kala he mi. Ma yi mi a chyo nan dwa kwa kala. Ni yo fami ni depo nou, hen de nou e, yon son la chyo di. Ni yo hen ren, me ho, kwe du to, hen fami nou do kwe du to jan.
0: Kanji.
1: E jan sa kwa kwe du to lo. Pou donan yi do. De, e yi jola yi. Nou kwen to mejen yi jote. De yi tala kodo diye. Akpa kade yi golo. Ni a hale zan kwan kala wudu he. E ne, pou anan gwa mokwong kwa kade yi tou. Akwa zi zanda wutu sun diye. Samile yi anje kwa joji. Kwa ni a wutu la yi bodo diye jan we.
0: Ina mo.
1: Ina yi do de yi bodo niye. Yi ni homa honga homo. Yi honga kou.
0: Mo we.
1: Abi na, hola zi.
0: Ganji yi mo.
2: Alo, da kwa jika?
0: Zakari Aligbono Rufi.
2: Ah, Aligbono, nemi Aligbono.
0: Mi fonda akbe men, mi rakwa kisu.
2: No, ti, do ba.
0: Ah, kwede de wwa.
2: Na, ti, nan lo.
0: Nan lo, toji.
2: E, na, e, sakon beti. E, ma gangbya.
0: Mi lo kwe do e.
2: Mi lo jago wa.
0: Mi lo chan.
2: Mi ano jago wo di.
0: Fami.
2: E, kwede ma ka, fwene, mi nou kanji yo. Mè kou kou ma so do aktivite de blou blou yave do so asou kousi. Ni kambyo ganje ni don nou mpapa mè kou kou. ewe no zi asuku si da si na.
0: Rendo kuro po po. Rendo kuro.
2: Rendo nwen de men. Me gwa na go begi gwa file budi yon. Bon yon na fa asuku si na de tope wude gbele ya. Me kamyo ganji. E kara so jewe mbo yi don. Pe wula so jewe fa yon so nyan yon. Fa we no so nyan yon. Chobu no zi asuku si. Bonjour, faka le temi mwen e te a yi.
0: Ganji.
2: E gbe nou je nou konsin, mou kwe le ba yi gbe.
0: E o, ye le akplon men, kou le akplon nou yi wè sin?
2: Ye akplon nou yi gwa lòk pa de, te bwè de sou ma akplon nou yi de ya. Ak mwen to dwe to nou sana.
0: Bon yon nou ne karoje miniman de ya o, miniman so ye do ye me ya o, mi kun so ja so men de bu.
2: Nibo tse kwe bo yene, libere to ni yi.
0: Ha.
2: E do a zon do yin kowe ya, mi ma kwe na gan. Ewa bes le pe kujo diyo, kore wa de de. Men lak bewe ja hen, wey soda sini diyo. Ewa soda kona, me kuda yo, yesu te ofoni kliwe, chobwe ba suswe. Me kuyo, yo fo yesu tokpe ya.
0: Ewa, kuyo kbe sin tito men lewe.
2: Ewa ndo jile, yesu yo tewe fo bi, kwe chobwe ba suku si se, ewa suswe ya.
0: Ah.
2: Ye de sun koko si alo si ou tuto kwe. Tu ewa asu le vo ze ya.
0: Mwondo ina gwen le blu ha.
2: Eyo, e blu di yon. Nwen le koto nan ajijo ya. Pase mi biye gosin zwen do, den beron sun mwen koto nan zwen do le do klo kome. Beron di sun wansi an losin, nwen wou bi. Tu beron an yin, elwen me le vo ze to. Akale ze asu kou si bon nan male po goton di le je hak bon ha. Sun mwen koko la sin balaba kowe.
0: Aha.
2: Non yo non yo la. Da so aso. Da so yo won. Ba yo no ba so pepe. Ndi la wude ya re. Eh o lo po na wude ya. Mi lo po ko je cheun. Pero auto da buru. Aku ko ko fle won ado problem lo pe se beje.
0: Ah.
2: Ko le de teme mi mo fo agra. No mi ma e di down to do. No vi chulo kode dimbo, ko hoto me yi no vi hoto. Ka exato eme. Wa ekpo gbeme di diyon. E nyon wa. Shou yi no zi asoku si ya. Meni tou yi si ekbe do. Ton pebo kono zi asoku si yo. Yi no futu yi so gen we.
0: E mbo nou asoku si yo ka zi we yo. Kwe me ton pebo yo angbe.
2: Ahe angbe.
0: Yon gwen lo gen wa.
2: Yon gwen lo gen lo. Asi swe do en yi. E koman e yi. En yi. Me a se kwe ya.
0: Ha.
2: Kwe kodo kwo di do di ya. E o. Me yon gudo ba en ablo. Se do gantan do kwe fileton de bo. An ablo.
0: En yi adamo hon. Kwe adam dinye ne ule jawi ne sin. Ablo bi bojo di do. Yon wana sa de si vwe. E o.
2: Kwa sa do lo gen lo jile. Me bin kume no do di do jile. Nwe yon hudo ton, eme abon me mi koko koko da soukwa se koko de yo. Ando mwa gbang balme biruk me. Eme yi, me mi koko koko se koko da soukwa se koko de yo. Nwe kaya yon hudo ton bi huye na eme abon ni.
0: Pwen, akok
2: ba de gano po akok me anon vlo se do ye. Ndou kwe ton anon yon koto. Amon, keti yon so de me ya.
0: Keti yon so de me ya.
2: A
0: yi kha e kwe do sunu ya yi kha o ne?
2: E ne, a yi kha o ne. Yi no gbe we no gbe yi fwe.
0: De yi gbe, nou kanjen de yi ko gbe ne yo, e ando, mi gbe, amon, mi a kpe nou kon vritu.
2: Kwa kwe de sou kwa ou, amon ke te diyo, e de men mi ya.
0: A yi kha e ne we bute.
2: Nwe no do lo khen, one me do, mi kuna ziyo le no do mwone. Be no kaka le yo, ene da sou ton levo. Pase wè zè wè akwen djwa mè nè. Mè de vò si nou kouyèk bè blò bè blò wè. E so kankwè ya. E so kankwè ya. Bè lò kouyè a yon wè nou e. Nou supporte ton fi. Bò dadò. Pase se mi toma djek pò a. Pò mè an nou kontom la lò. Mè nou nan wò sou pò mè.
0: E ganji kou lò fune yon wè ya.
2: Kou lò fune dak ba mè.
0: Ganji.
2: Pase nou mi ton ni a kwen lò kwen lè. Bò mi gen blò kou do wè lò. Bè ta di zè wè lò wè. Mwen do nou yi,
0: kren nou yi,
2: pe nou yi. La natu la pa bete.
0: Pede ya.
2: ton mi locho mi pe ko gbe mi ton le po
0: gbe mi ton le po
2: e je gbe di mi ka bo adon e ma se le pe ko jo wa huya me ba lo ma so gbe me jo yo no lo ko ko me di on
0: eh e ye lo ki kan bi odo ne mi kan bro pon tin aji
2: mi jo ni ni mo han le ni mo han le bo ti me na
0: aha
2: bo le mo fa mi su yo le su le mo me ton bo ti me na mi no mi do ko yo le no le wa ji je di bo ni te ka fa ka ba ni nu enu I ba to ran hun ini ibadura alide lo gbon hun
0: ini gbon
2: ini ibadura ta de henu bi eyun wa nu beto a
0: ho e
2: beto lo fe ni pe beto fe meye we lu bi ba
0: eh e won ganji do ye me jijan yin le su po sin
2: akan bo e ka so ya bo ba so mele fo di on me no he ni a je je mo do ni e e ku to lo po ro lo po vi lo to me fi
0: e o e ma yo fi din ko o
2: e ku to lo po ro lo po vi lo to me fi ba fofo tun lo no vi mi to lo bi ba ya no vi o ka tun fofo mi to bi ba fe fo le fi o no vi o ku fofo
0: ah ku kere ne
2: do e ke to e ton si o mananu
0: ah
2: eh to e ton si pe si mo bo e ka kura from e to bo to ku
0: ah eni lo no yin mo ya eh o to me ton ton vi ren na zi we a
2: le ma se nche du ta kena o da bo ma gbedu ke du taki na
0: eya
2: ke zori yonu me bi
0: eni yonu mi la bo yonu ye me do
2: sa zoro ko do be re ko ku ka ki so ko ka ko bi we fe ta
0: ye bi do si se e mi do gbonu ye me e do fi dro se o wenu su la yo mi do gbonu ye bi se se mi ra ko a ki so risha 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 à l'occasion et pour la simulation.

28 29 94 37 28 29 ende bundo be jina le akan bi din kakabo ve go bena khu ha mi mo ati hon do ko mi ton mi ro toji o ka se nu wa me ra khoto ni le ma ti ta e fo re jio e ro bori sa ni ro mo bura sa tanto bu ase foton bu yemi ale khu.